Kawari akunag, kawari akunag, maging ako kinaku. Kawari akunag, kawari akunag, kawari akunag, maging ako kinaku.